sa trono ko makain. Sa gilid ko mga batay. Ako ang bakunawa. Sa gubat naghintay. Yung inang kalikasan. Ako ang hari at inay.